tene lare chamser milam ta chamsim chewe nga hi ning zin la chelu tun be chamse cho cherju tun be nga ni zi tun la chu mo sin tu gu wan he ga wa den jin tu gu jam ka che den be nu bu ke ke ne sam ga sam gu ke le he nga yi che de na wa ge tin che

Rinza sang zewe zhukwa namba tarang di tsujir ngay tereng gar tsa tanggan jir kishibi lezen tong tsumda nan jo gyebshung. Lezen di zumbik ba dang nyan rumba tsikim dorje dang zumbrang gan kura dohtriyana. Dina lhanji ni mung tadang asum chanlam je lezen gzhen tagla sanbar gabsish.

Rin zashang sebi chukwana ba tang di su jangi derang ga chamaksal melung sebi le zanak tong tsam dan nyugib shung. Le zan di zomzhig ba tang donzan ba cebtang do rje tang zomzhang gan kura do tari yana. Le zan di jeji yong kong yana, surungan chamchung chakbar yana. Dina tang jimi le zanang aso yangchirm jayong chakiv delaga.

0: nga tung jiga ga ajig him ko ne lam la chi ju ye rang ga lisim ni ga nge su thung chi ye ya ju
1: nga ra chig ta ni ga da nam sung na chug ne re go de ta jung nim thung ni chig da shu nu ge nyam sang re ya
2: ab san ji ge de nga re chul tung na chul yang na chul ng su su cham cham lan ju chi kang thang lan ju a ti nga lan jig te na bshen shi gang war chi chen te le lak pi rang nil tung cha par shi
1: sab ji ge zeng zeng la ga bu she kem na chu ma thung me ji ju ga chig ji nge che zhen thang a ri ji tung Tsang kub zhiv ganyang si tang ri ji. Tung par de, ada si shi bi gachin ma di te, nye jin chung tang ga xin shi bi duan nyung di yim.
0: Kwa yung ge nye ul ghe nam par zha.
1: Lam zhung ji ye zhung hin de zi.
2: Ra lung ke kwa lung ga rab de shi zheng.
1: Khug ya, shi ro de khug. Nga chi nyam de, si hu lung ge rang hang nyam si nyung.

kangjian ge lu chu dong xin ge cin cin me ri ge gu yang su ke ri su mi ge da yang ni me bo de ri ma zu ri nian zu ge na wei du zi tang sim su ge ye su pan nang ri jun ju de ni lu chu ge ze le dong wei tang nang tang ji zu le jiang ze sim ki yu gu yang shi de ni ling ge suo ya san ba xi bie long nian nang ge zhe dong zu wu lu xi ti gu zhi xu yin 대한지루직동급계 자르메 파시시 센주 말아야 구동 차부동에 두급팀 바탕 급들의 자르메 무분의 야밤이 전부 포디 7인 최고 바충화탐 군수 7인 체세 중름 조원이 리자기 파르트 개베 삼바 전부 시유 유고슬라비아의 무분기나 자르메 무분 7인 기의 럼부체디 군수로 등디 타마티 동지 네버도 삼바티 도르급의 특주기의 고구 중화리 왠자 삼바 수준 신경 인원의 세베이나 삼바티니 공개 체감기 닝자다 직도블린주베 규제기 세무시인베 rāngi dhūnbī zidhūk tēnbī sāmbatī rāngi lāgi tōrgūba nī simdhūk chēshū shīgirī. Wēngiān yegib tāng mīrīgi chēdū kōngi tār rāngi cēsō tāng yūzēgi zāmchū lēndū lē tāng dī sāmbat tōrwē mbārzē pārtu chūbarī. Lōngiān dī yīna mūdhūgi kēyāwē nāpatōmba māsē, mīshīgi wēdōng tāng rāngsō lē tōnggi nīngdōb tāganīng xīn Tine yina, longye diye nangi chi likdub chungwe chashe xingni chwedon zo luxie chobu kalir shuk shiba din yin. Luxie dini, mishi idali jama gi mangshe shik yinmu, longye di gyun den zemmin yongla kyabjin bawu nyingdub chunbe chanda shik tu yina gyur yu. Luxie diye gyu zegi kachula cha chungbi yina, luxie diye tangyani gyogla yangwa tang gyue nyamdang banyam sungdu chwa shik yin. Hezegi nangdu yina jama gi shobu ngabur langne chawu tang tibzing chedu chugab, rangi gama tang chobu choya kaki jenzam shuwe nabu chwe yu. Kalir shuk shebe cik gyardu shiba diye yina kerege gyudung chunla cho shen shingde laryang lo mi yungwe chiwa tanglin shibe chwesim yang chun yu. Shoyangi dangzhu nyurbu yubba di mokzhugi zaragi namba tuyanla tangzangi yangzhugi yina shidi tang zidula changbe rindun yinle chun yu. Xiaoyang luxie di mishigi zidung di chokbo zawa tang zidun miriki tunji so sukjin di gyurne den yu. Longyan nangi jama dezo ni mirik tang lirik mendawale yungwa yin yang chedun di wane kwanzu sangma miyu chik chidu yina so lue dungengi bundadabur gyur yu. Shamla lingye ne yugusirabu ye mokchuk longye chakzen samba shibe nangye zhudon zo wu lu she pyoge ye lamne tangwa ti sen naro na.

tene nangsa awang chung kong nge kyang so lo ma chu har ani nge mhe se ma nga sar to che ge war yong ge phe sam nge cha nangsa cham sim che hwe jang por jang ki ame na we chu ru ge kor ji pa ani nge mo kong chu me che pa ti ni dong se me dang so

minyan tu turab sabi ngwa tsaha. Henge, kwen kamsang, ngani mi thub ri ngu ki nyan tu ba AI dhama yi. Kirani, nyan nyan tu shubi le tsaya sengdur gashu. Senken henge ku kamsang, shangla, jik tuin chokbe dosi dianpul zu. Gyangkyu lumbu sabar bebe gyue jibe chidi le tsaya shubi yi. Ngoi le nambak henge ne, pionchong ki mangzu le donche ne pege le thamzin tha digi ki mangdo dentu tangwe gorsen ro na. Pege ni, miri tunji sabdu tongwe zawe geni yi. Nye don gyami nisue nga lor pionchong nga ri sgui ki, tunkong ki sangchar shichu ne, kenden tunle pege shukchin tangwa tang. Mangzu dezar ming ne, jibe shepshuk tuyuku changdu tangdi. Miri ka ki, mangzu le pege ki chungje longsu juigyuk yongwa chebe. Top zor tang, digi chorsim. Dianjia chorsim jie gyun tu na qiru qi ne, mi ri tun ji yar tun le meng si dianbu si ding yu. Ta din shen si su so zhong qi bar, gyu bie ne cui si ji nye che mar ming tu gui bi yi. Gyun qi ni, zi nu ngang wei qiru da ni kim ki cho qi zam ge wa, tie zam ge yao du zhu, gyu qi du yin si su zhun bu gya yi, ka tang bui loma shen si su so zhong qi bar, gyu bie zi gui to long nop zhu ngang le li bie gar zong zho su xiang ki. Chong, mi dian zi wang chu ki, sim gui qin bu ti dar si yu. ngasne zene so jong ki phem tho be mang cho si yin be khong ki tha din ki lob jong kho gab la jin je ha jang chim bu chi yu ni dong ga mi ni shu lor din zi wang chu ki xiang na ji zu che be zene so jong che be gu ma jin zi su la ki lang bu shi din zi wang chu ki tian wen la ki me ba le ge chuo zu ge ga le kha bu shi da du ma jin a le la ke sha chi le ge di la nga chue tu bu chung song ta ji shen si su so jong na shu tu be Nye nye bar tu, lop zhong nye dian che di lak zhe ti wei, chang chu ba si zhong gyu yin si xie. Nye dong gya mi nye si zhe nga lor. Nga ri se gui ki, tun gong ki, li char di nye, ken dian xing zhou le tang, rin le yu gor so, tu le pi ge dang wa tang. Tun wei tang, song ji ki, xing zhou be zhe nu, so zhong che di. Lor si bur, mi chi di, dong mi song ki gup zhu go song le shu, xing gyur che nye, nye nu yong bo gor tong zhu nye cha si xing yi du di, tu le tar ge tang. Mang cho chu gyur. Tun ji tong sab jie ki ti ge leng bu gu yu. Ti ta, chab ji nga ri se gui ki lop su ta. Men ju, li shu so mang cho ki chi zub ta gang e. Ri gu jie le ming ne, mang cho nam zhang lak dar ta. Mang si di gui li ju, ji bie xeb shu chu zhe to lu dong wa jie che yu. Nye dong gya mi ni si zhe nga lor. Sa ne ti ge men ju gin su ma la, gun tu tui zang tu dong wa ta. Chong ki ta, chong sib ki, chong min si zi gen sui gen chu ki, rim zi qian na mi tian si zhi ni dong gya mi dun chu dun sum le, guo chi qik dong gya de chu zhi du, cao le wo chu zhe ba ta.

tine number 2 rangge ki rimyi menchu mala gyongnyur zu be gor se ro na dawa nga be chi du ni lo dun chu dun gu le li be gu shep chu la le kim cha men be gong kha ki de tan tho dan ba hang le o yi chang ji kha bar jo wa shi di le dawa sum bar hu jian xing qin xia me chong ge si ming chu gu lang yu chung shu di gu chu di xie shu di ne ki kim cha men be cho be gu shep chu la ge chang guo ge si di dak jie che de le xin ne kong ki du yi pa zhe ge gu chi che to zam ta ning kam chak zhe ne po be ning ge chi zam yu ba xi do chung we Temar kong qin zhe men kang du gu ne dak jie xi zhe che gu chue gu dun bu shi ning ni bar gu shep chu la di gu ki men kang ji we jiang do zhe lam gu xia men lo qin kong do ki ning kam chak zhe ne men kang du men ju qi bar gu jing dak jie che zhe le wen ba dan na du yi pa zhe ha jiang to bu yu be wang ki xia zhe che bu gu gu shep chu la gu nyur cha ge chung di men kang ne tun yu bu shi Talo ni sung, kim cha men be chok pati, du yi parza tok zi zhung wa ta, chab chi we neba mangbo dak zi tu pa tang zi. Men kan gyur ni, men ju che pati ni, rang ge ki, rim yi men ju ma la, gyong nyur jun be du zi si zi. Ji gyab shu ji Xi Jinping ki, gu li nu chi, men ju xeb shu ma la zu gu si den na yu. Lo nga chen ju nga be char gu zan ni na, rim yi men ju ma la, tu gu chang tu dong gu si dun yu jing. Dawa xi bar, ge si ji gyab kang shung tun ting ki, rim yi men ju ma la, gyong nyur zu gyong chi gu be gor ki, chi do ge si zhang bu shi. Ge kub chui dian di tang oyen tang, ge kub men ju gen ju ju so, di zheng ki si ju tang, che dob rik tang rin bu du ne, rim yi men ju ma la, tu gu chang tu dong war, gui di dang to, mang cho tai ni sar men ju chi du be, gui gu gang yu. Ming er, rang ge ki, rim yi men ju ki gui bu xi zhe cha ni zu xin bu tang. Ge yong ki, chong ge tang chong si le, men ju chui dian li kong chi ge tang, ju hak zam, yu bar chung mi gya ji gu ju hak zam ga ma ju nga yi, nang tai ni shu ki men ju xe xu sa si su ju gu yu. Ni dong gya mi ni su zhe nga lor. Ge yong ki, xi ri men ju chui dian li kong su, men ju che be, mi tin tong ju ngab ju nga nga, che ju xin bu ti ge yong ki, men ju che be, min bor ki, gya ji ngab ju nga ni cha chu su yu. Rim yi men ju ma la zu bu ti, mong shi ya bu ting wa ne bu che ta ten je chok du tor dong ki tun sam su rim xin tu xin yu bu shi ji sa men ju nyam ji cho be bu che tor dong ta kyap de chi lu da ne men ju tun gu nyam ju le xiong lu ge ba sa ne kha ki su ri lo bar ta nim bar dak je su ri dak je tu xi ne si dak je so tun gu nyam ju di ne gong yu ju ne men ju nyam ji cho be nang ki men ju chui din xie xu bu che zhe cong jin ki chu ze tor dong xi yu bu shi mang cho le xi jin tu men ba tian tang bu dian bar ti dun che di cho ni le men kan ji wei te lang xia dong che ba ta jia men lin bie ge su chong zu ni qi zuo mi gui bie de di bu du ji ni cha jing xi xing qin ji shi zong bie shi chong de hong qiao chong zu yu min wang jiao xiong yi chong zu chui dian kan ni men lang ba ta wang jiao xiong le zhong ne po ni men yu jin sa gui bie wang ki tian ge ji li ke xi ge sa yu bie xiang chui dian kan tu men lin bar zuo gui ge yu 타제콩키 총주 최딘칸니 멜린 초보마세 멘주 겐주키 카제니 주지 갸초키 유브시 랑게기 책인타 튠베 시림키 멘주 최딘 리콘타 튜도도 멘주 겐주키 네딘키 켜고 난초니 망초 타니살 멘

0: tene nangsa awang chung kong nge kyang solo ma chu par ani nge mhe se ma nga sar to che ge war yong ge phe sam nge cha nangsa cham sim che hwe jang por jang ki ame na we chu ru ge kor ji par ani nge mo kong chu me che par ti ni dong che me dang so
1: ya lo su mu de ya lo su wo che ta nang che che le ma cha ba du de le yi fo le ya lo su ya lo
2: 天天变了变了，强大凝结等你难受了，吐满一热杯，过了去。

0: Yab gusan de chini, ane nge mu zundam la beti yi chi. Suk zi jemun nang siku, rinang kim tu liba ne su. Kaja na re nam to zu gyu mi chi, cheng ju na.
1: Hei!

0: Nianzhuo Camzhuo ge yi ne kenge chui li ya. Camzhuo bie ngak zhu qie gen li ne qing yi xia bie ku ge bi ne duan zhu qie gu ma xie. Peng sun bu zhe ji yi ne kenge xia gu do le. Di na li ya Camzhuo bie Camzhuo wo li ya ngak zhu qie gen yi ne zha. Ya ne peng sun bie wa li ne chim lu ki zhe wa chung bi yi ne. Ngak zhu qie gen tang peng sun bu ni ga ya ke we yi ne top top zang. Kenge na li ya ka jie xian qie ba. Yana, kumsui xian yubi piji, camzhuo bie laji di yini, zawai chani, ngakzhuo qingin tang pung sunbi yini, chanyum ngang zhu gugdo la. Mangtun chimchung ki tunjin, gubja chukchu ripsi bie denbi che wina, camzhuo bie kenge xia mato wina, laji zaya ki, zhidu yini, shuchu mingdo la. Di yini, camzhuo ki kenge nali ya, camzhuo ki lege, mingyu zhub yini, ngakzhuo qingin liya, xini yini la cha che bie, wengge yini yubji risha la. Camzhuo bie kenge zhubi chi du yini, ngakzhuo ken liya, nishu am camzhuo ki, wengge zhub yumi, yini kenge xia meb yini, camzhuo ki kenge mingyu zhub tu mi zang, camzhuo bie yini la cha che ya ki, zhidu dun mi chub yini, camzhuo bie yini ka che dar, ngakzhuo qingin liya, camzhuo ki lega zhub chi dang wye, gui ngi ki zhungu yini, che ya ki zhidu yini shu chuk do la. Lo, siam liya nga nani ge yi na, rog deyip ge yi na kenge gor mo zhu zhi shu ge la. Lo, dan yi kira nga nil gandu shu ya li ya, rog deyip ge yi kenge siya di, kende jil si yu me gor mo zhu shi na shu.
1: Dan nga nzu ji, rog deyip ge kenge siya zhu tuwa, ta di ji rog deyip chinge nyi yengi tu mung cha sha ji xa be, kibe nyam ju tang, nyinga nyung guru chi be tu dun xa ba di li ya si gore la. Tanganazo rogdipki kenja ya shamsaygi jirimgi kechu kaju yore. Sa tangbuti na nganazo mangdun timshungi tunzen gubki tukjuribgebe tenbibdana rogdip chimi chuden shakbe mazatongdaan ta changbor dagan nishin zidru tuga chie tara mazatongwe ongen zhuguba. Nibati na nganazo mangdun timshungi tunzen gubki tunji tunsumbe tenbibdana rogdip chimi rogdip pyungenla ya shudru kenji kurguba. Rogdip pyungen zangzhu chetangdi rengigi kurgubi Gechang le gewe rogdip chimi yina rogdip chimi shenda le ya kinsip dadi chiwaan yore la.
0: Noos.
1: Beron la kandish yuwa chuyo. Ta nga nangzo je rogdip ya rogdip chawa di kandish che chukku guyo na la.
0: Nisi. Di yina mang tun chimshun ki tun zin gulgya dunju be denbi chewi na rogdip chimi di yina rogdip le tun gor takju chewi na rogdip ki kengya ya loksu yina chudun siyao yuwa pyuji rogdip chimi yong yina Jinjik du yi na mutun yuwa chi gugdu la.
1: Nisa dada.
0: Tangbo di yi na tuimun ki lagda ra. Rokdip ki lega di yi na rokdipa yuong ki yi na tuimun to zhugu yu jiri xa la. Nibu di cha xa bi na ngak ju ki lagda ri xa la.
1: Nisa.
0: Di yi na rokdip ki kenge ka chia yi ne zha. Ya na nyam nipa yuong ki yi na tenbi dar rokdipa jik yi ne zha. Ya na ka xe li ya rokdip ki lega zhu ya ki. Ngak ju che chok jik tang. Di ne rogdip shenda yi na rogdip lege nali ya tishu chi gyum mianbi yi ni lada che ju li ya degui chi ya ki wang chi yub jiri xa la. Sumbu di cha xa bi na kagui ki lada ri xa la. Rogdip yi na kagui che ji rogdip ki lega zhubi gub li ya cha wa zhub kin rogdip ti yi na rogdip shenda ki zhubi rogdip ki lega ya samcha minzhi wa dun chok tang samcha minzhi wa Dunbe ji li ya, rogdip shendai ki yi na, lega di, nigub la da chenza mi na, xia gui jir xia la. Mangtun chimshun ki tunjin, gubja dunju dunji bie denbi che bi na, rogdip chimi di, rogdip ki lega zhuba ya, la ja zizhu che gui bie, zhidu yi na, dun mi chob jir xia la. Da yi ni, rogdip ki kengya ya lo su chui dun xia yub di na, di kong liya chuyung mingdo la. Lo, da nye kiraan la gandu shuya liya, jirin ge yina rogdi yu no liya, sun gyu yina kende chi gu yu me gor mo ju shi na ro.
1: Ta di yina nga na zu chi, rogdi yu no ra sheba ni rogdi bie tang we meng yu tang rogdi chawara chimdara to bie yung bop tang yu no ra shenda la ya sika yore la.
0: Nus.
1: Di yina nga na zu, mang dun tim shung ge tuan zeng gubje chu ju ri gu ba tang, tuan zeng gubje tun ju tun yi ba taga nai xin, tuan zeng gubje tun ju tun shi ba tang, tuan zeng gubje tun ju tun ba. Tuanzen gubki tunju tuange ba chee nang rogdip gyunula ya sungyong chibede shamsaygi tenpip kaajik chee yore.
0: Nonsu.
1: Tiyan tangpo di chi rogdip kengye tsa ma sha kong rogdip ye rogdip gyunor kwa shi kyo kyu rishu chemi chokha.
0: Lisi.
1: Nipa di na chi rogdip kibo tang kyo

0: Yungguni rogdib kengye nang kajay shakwa dara chubkyu. Daga nishin je rogdib kengye nang kajay shaya mebaang miya nang kajay sabu shaya miya nang rogdib e chaymyun toa takchik chokyu tang chaymyun chimodib nang rogdib e ungozu tangwe mungun ki ndurzeya dara kwasi chokyu tang kengwe chokyu. Mungun ki ndurze tengi chitab chawa yin nang rogdib e chanyum su kwasi chokyu tang kengwe chokyu. Sumbadi nang anang zu je rogdib kengye nang loos kajay shaya yubo pyu. Rokdibe rangi gyunuru tolke tsangmaam yana chashe Rokdibe minbe mi shenli ya shukru chena Rokdibe shenda tsangme muidun toku ba. Shibati na je Rokdibe pindagi Rokdibe tsabche ne je Rokdibe mangdun timchungi tunzen ki kenge liu yi Rokdib kenge tenbib tang Rokdib kenge nang yubi kiwaan longsu chu mecho yang Rokdibe para kebeen kwashi kyogyu rindun shuwaang tie kungsu yina tsugu mendo la. Daya ngabadi na nga na zo je rogdib kengya tsamchoo che je rogdib gyunur te tongzhu tsamchoo cheba le tuanbe chungun ta daga nengxin che rogdib ki ngubyun tsangche che je langma yuwa yina na zo mangdun timshun ki rogdib kibo guanjim ki tenbib tara guanjim yina kya gu tinte zhido la. Betrona kandri shuya chu daga na zo gemi todam shabati kandri shik la sigo yina la.
1: Nisi, gemi todam siya di na chimgui wengen nam yana kache chebe wengen meba ya misiin ki keben liya kyungui mipo be che du na misiin ki le tun liya todam cheba sikdu la. Misiin ki lega ya todam chegen di na todam ba ima tang todam be ina todam chebe gen ki na pen to yu di pen to gen zhisa la. Gemi ki todam ti na polun su be yugin che shi yinbe ngwene yin todamba tang pen to gen wali ya pinda tang pulun ki zhiwa chumbin di zirisha la.
0: Lis takta.
1: Gemi ki todam ti na xien ki tunda liya tiju che ba shi yin yang mi xien ki keben liya kyungun mi po wachi gu mi yu tu sun wo shi yin zang jizo ki rori cha ju liya penba yub shi zirisha la.
0: Lis takta.
1: Jirim ki yinne cha ju tiri liya guimu danya che du yin todam bi penja top gen liya todam cha ju te liya dang we guimi ki zhojun gin cep zhi gu zhidun shu wang 这也是了。

0: namshe ka che tang, zhe tuan gun tuan, la ta tuan cho ting sao xie ni, ma tao ri ni tang, ngun ten zo zhe le ri, nyam zhe ting sao xia jie la, gende tong wa tang. Sa tuan pe ji tang chung xie pa, nye xue zhe tuan ngay sa tia de tong wa, ri ni chen me ren ju ren po la, gende he ta tong wa. Ma tao ri ni jie, cha xiu yong tang, ting sao bi, ni zhe zo zhe le ri la, gende xiu chen tong wa jie xie di. Pan ju pe ji jie, ge ni sa ba tang, zong cha sa ba, gong ju xie sin tang, sa tuan xie gu xie, nian tuan nong yue. Li Qiang nga ji se, Beijing me ye chen me sa tuan ten ne ce ye gong se tang, Xiaomi long ko chen za ce ye gong se re pe ni, ri ni chen me ye la za sa tuan tang, tuan le pe ji jie ngo zhe la sen ba tang. Ke le jie, xian ju sa pe zhen de tang, tuan zi nang, nang ba men zha wi nang guo xue xie bi, zhen tuan la zi xie. Tuan xie kuo kong de pe di, ri ni zuo zhen tang, bi ce xie xie su gi, nian ce di qian dong nang yue. Li Qiang ge, ri ni chen me ye xiu di ni zhe pe ye qian bo tang, zhe sun zuo zhen. Jecha Saba Su Laza Saba Na Mata Ri Nui Tang Nguyen Tien Zotra Le Ri Nyang Re Pei Ji Tang Wi Ye Tien Ka Che Si Yen Pi Mo Ji Shen Ju Tang Nga Zi Tewi La Zang Gwa Zhu Da Zha Jie Laza Cho She Jie La Jin Teng Ngang Xu Ni Jia Di Laza Sa Tio Tang Tien Le Xia Xi Tio Bu Tio Ba Tang Che Chi She Bi Tien Ji Tang Nga Zi Le La Ri Ni Ta Ji Tang Tien Zi Ma La Su Gi Sa Tio Che Gan Ju Si Tang Ni Ri Ni Che Mi Yi Tien Le Bi Tui Pei Ji Yong Ji Re Nye shu nide xie gu xie dian nang yue. Li Qiang ki, zhen za ji sun shu na guo xie la tu yue. Ri ni che mi yi, tun le pe ji tong wi, ba tong jia qie wi. Rong jia ji tong ri ji jun ha chung qie wa tang, tun le nje ta qia cong wa, be xie nang ba pang se zho ba su yi zong qia nio pe xie di. Ji jun qie wi, di qi sa jie tang, la za ka qian jie di qi tong ma su yi, jia shu se ji be xie ya bu xie ba tang. Se yung di zhen tang, yung kong ke le su yi, di qi sa ba la, pe xie ko ka zhe jir kama tong wa. Den jo nge le xie pi ngen rui cha chen gu, ri ni che mo gong ju ye chun chen bi pe xie xia jir jia xiu xie ba jie ki to ni. La len chi jen che me ba ne dun ta che tang le chu rung po xia gu xie ne dun nang yu. Li Qiang ki, mi nga ma ta ri ne di nyu nyung ngang ngen te zo zhe le ri tang nyang zhe ting sa xie ji yue pe, ten xie zo zhe xie tang tang, ten le nang ba ren jia du ting sa zhe ji yue. Zuo zhen le ri qia kong jie ma ta ri ni tu ne xie bie, xia xue la ta ting sa xie di. Suo jin tuan le jie kue ren po tang, sa ta tuan le jin qie mei bar to qie r tong wa, zhong jie tuan le xie xin ha ta qie xie gu. Tuan sa bi ri ni zuo zhe gong pe gong jiu tong wa tang, cai ji yi nian zhe tang xie di men ning de xiu, dian jiao nge le jie la xiu ne jia bar. Le ri jie pei ye qian po tang ri ni ma la sa pe pe xue la jia xiu xie bar. Tuan sa bi ri ni zhi qie tang, Tien zi xian ju sa pe la kama tong wa. Zou ne li ri zhong zi rini jian de nye war ri ye gende tong wa. Ni zhe nye xie xia xi cong ba pe ji tong wa. Tien li ma la quan yong li chong xie yong war gende tong wa jie xie gu xie nian de nong yu. Li Qiang ki, ke le jie sa tue xie bu ni ba nye bian gong le xie ba tang. Ke le de wei mong wi xian ju sa pe la ma nge tong xiu jie de tong jir jia xiu xie ba. Tien lo xie sen nyang de nga zhu xia jie la xiu ne jia ba. xie zu jun gui dang tian xie zu zhen nian xiong dou dong zong ji xia xie su yi jie zhen shi bu ri ni jian jie ri bu la gen de dong wa ri ni tian ji dang ri ni xia xi lian nong sa ba dang ma bei sa ba de ba jie xie di de wei le bei ngang tian le xiu ji ren bu la zhe dun dang mong zu jie cu yi gun guo gong gu xi nian dun nong yu yin li dang wu zhen long ge da xie la pei ru nang yu
1: de ga le ku ne bei wo nian cu jiao mo mo tian cu jie le en yan heng gong xi 恩院长赵乐季爷在九几年北京某某粗空前末格鲁吉亚也出边帕普阿什维利统加布南有把戏赵乐季爷主席习近平统格尼亚加卡将我这门呢陶居内政国中国董格鲁吉亚一派陶居若地引着我租把统少年着我比赛通波堂恰说是不公平接狼的学生有中国格鲁吉亚董联合加卡尼伯做到戏他们文字改签
2: 全球要不写你中国董格鲁吉亚也陶居若地引着我囊队渐渐没盘碰死结错是东队有解松有把戏赵乐吉也格鲁吉也对于人不云南台湾同新疆同朝有盘北京同朝有盘香港同朝有盘抓米托通所给那段帖中国龙说了教授能玩中国突击解释解言了格鲁吉也盲目起容爹当开写把通 Rong jia kap jia jia zi dong cang bai gong pia jia lang wu tuo xue pan nga jin jia shu shi jihin. Guru jia ne, jia ji lang jin nong xiong duan xie ke tang, 我是小开车娘来

0: ni lisim ni ga thang che kun ur ka ba han ba ge li kan der thum ra shi kap che dam cha ti chen yung ge
1: lam tu ga ma so ri sha ja ka zab je tang lam ra ram ji na song chung si ni che su kong da ka ra tang so chu bu ne ji sha ji
2: phusam la kindil she dasim la kindil she barchun la kindil she

Yeah, that's the me to kunda ma shojir jibi longchen dang dalam kak zeng ro bolhen je chena ba zo ka kham zanga ti ta ta yang lu ni min jeren da dang dong ni che jak ka sen him pe mi dang khang ju gon de jina dong yang longchen nyen chen che chib le kong wo tul tnam ge zwa dang de thong se gon le chen yin che che ti ter le chen ding gon ji war sma shib tab zem ber gap sa she